Hot so man tadi Alicia Kulungan inupus ko diaw mina ko video to ko the jam ka vahu opat minute daw nang so update pa guno to ko oh pati ang busan ko da papa buso da pason nga video to da nang so update ito pa ko apgoy din na may pa hadi so pay hango iti ko so va tavan man tak talaw bay no i okita to ko mazaliti met Malaysia hasagan do met Malaysia dai da internet na ko inumbo do dong suvab dong sodop min so sodop om dong sodop iti tapnay ko umasam om yan pay diti gonit om tinggod it pipio kinaisan non it potatongkop do pagunta ko sabah do tadaw bay no diti inumbo do gontop hinaso to sibo no pang duwang panam tahu darja Celsius om gontop hinaso takavas no pang tahu ng panamapat darja Celsius muntok tadaw bay no apa masavan kuma saya vito pinai di kivarati do hudon di ko kivarati do ngoson do dong suvabiti te ko talo baina ambing atinga to ko dai do nombo nopo ngoson to ko tu au dati avasi ko suvo do tavan mo talo baina di ti umasam mega di minsu suvab di baina umasam dai kinai zona no to ko ida ko te kino balu dai pinampang o mit pososai hi dai ti nga otumbazan do au song ko avasi ko suvo do tavan talo baina om pingat-ingat ho hobi na ko sa papapanaw da kulita itindahan nun amo dati olahan om kiva dati dong ozon do osadu do banta do hamin na toko om yan na pingat-ingat o kumahigan dahi talun-alun may do ay sa do toko mentaliti kuhiga ganan teko kantakan di aw avasi itindahan nun na toko yung buso ko dahi do babasan panakan ho saw tarako tohu pahubus ada pason da tambahut nga vi masaditi WhatsApp da Sabah VFM kopi pasen nang suva kumade dia DJ kaditi izau i John tati mentat kampung Langkawit Papar maganudaw kasibatan mamason kuma sa vi tambahut da Sabah VFM mega nako sa di Ridzwan Obot Mudigili Frankie Tan Johnny Lajuman Jonis Majari Anthony Sipanul Mike Maturin Angeline Marcelius Alicia Lilim, Bridget Samuel, Lucia Tati Bibi, Stella Martin, Om Paganakan Majawa Bohiaw Andakan. Om Tauvi na po ako mapaganakan ko sondi, may pera pason ko tabian do talaw ko tahu kaya to pinay. Om Atatamis na da ko posizon na to ko tabi pipabasan. May pera balakat do minamangun ko tahuadan DJ kadi John Tati. Mena gansing mantat kampung kebulusu kopi fosian DJ Pit memason zo kuma pahai dedeo DJ kaditi ketohadan om kuma sabe vi tapi naiku dari da kampung Sunsuron tambah hut sama VFM ku mega nak di Zandi Dolores Lucia Bibi Joseph Botilu Mace I Helen Yong Elis Lim Cempaka Biru Narumbai Adila mempe da pason tapi tadau ko tahu Hansan do tome motoko ohidas otinan kadi menia gansing om sumusut na pangaman tadi Lucia Mondo Kitty hi kopi vosian ang suvab DJ Pete ma naikot vinasi kopi vosian tada ko tahu kuma sabiya vitambahut om tapinay de nombo ko nopo Hansan Ohidas tako tamay mo kopi vosian ang suvab kuma de diazu dait saba VFM ketawa dan kadi pasan man tadi Lucia Mondo Alicia Lilim kopi vosian kuma de diaw DJ mabobos kuma di tapi naiku Dominic Lim Ka Agnes Anim Adil Hansan da Avavasi Konoda mau ko nagi Ivan kuma di diaka ko i Christina Ening Donatus i Caroline Chong Om Savevi Bilas Tahong Ayong nabono po da makin ang auditi ko sa imban do boss Dait radio donong suwabiti Hansan da Avavasi kaditi om nagi kuma Savevi tamahut ko miyampay da pason tohadan ko mare dia zut o ma Hansan no hidas to ko to mai mo kadi Alice Shelilin om pati ang buson ko da mamahis do ginawa ko mare dia zo sa baby to panay kina ko to ko hoza man tadi Maria kadaw tanak ko pusan ko tanak ko pusan za kadi ti hoza man tadi Maria kadaw om nagi patatapo na po ginawa hoza man tadi Nicolette and Catherine Tojimo.

Nagbayad na jam ka Vahu apat nga pa na minute no di dahit po kung nato ko oh makatuhadan insan po kung mani di azuto kakal po makinang auditi ko sa imban do boss kadazan mayan pa yung DJP talaw bayan no diti makuha ka bido apodam tahu minute po tako dahil ako sa himbaan do boss kadazan diti sipat ako po da papahumbus nga vi da pason nga vi datambahod mazaliti WhatsApp da Sabah VFM. Mayan ako zaman tadi Helen Yong hi shalom kopi po sayang ang suvab DJP tabi kinaposikan kumadi Zandi Dolores Asing Florence Boyjol Florita Kinajil Dato Elizabeth Morris Dennis Yang Lucia Bibi Alice Lim Adila Emilia Gom Johnny Upin Agitus John Modoit ma gumo po yung susuway si Auto Audi o si Vatano po pohombus nga vitingan kaya ito pinay may pedo pason Hansando ang hidas toko tumay mo om tihombuso toko pikaw vangan toko dead Sabah VFM danamot toko po do paulolo. Mayan pa'y balakat, minamangun ko ma, dito ko sa VIV kadi Helen Yong mantad, inanam niti. Mga pasan mantad, master mechanic, mantad sanakan, ko pipo sa'yo ng usubab, tala ko tahu ko ma, dito DJ Pete, sa VIV, tamahut, to pinay ko dahil sa BAVFM, na ikot binasik, ha? Ang pasan ni Dennis Nicholas Yang, shalom, ko pipo sa'yo ng usubab, DJ Pete, kung ma sa VIV, tamahut, to pinay, ikingan, egisom, do Z, kaditi. Omi Mr. Mark J kopi po siya ng usubab George Gimbun kopi po siya nang gikumade diyaw ama itan ko na pa itingan nga video zukiya tapinay Omi Kim Lentin Fuk mantat papa mamason kumade Bridget Samuel Lucia Bibi Luis Chin ama santap di katutunogo kopi po siya tadaw katahu om upus om hangad ku kumade diyaw zusavia vi katahuadan kadi Kim Lentin Fuk Flora Kunus, Red Devil, Florence Boyjol, Simon Boswin, Clarence Wong. Katuhadan ko mga video zo. To pinapabuzo na pason nga video zo. Masaday na kasahimbaan na bukas kasasan na nung suwabiti. Kinangat ko hozo manta di Regina Jacob Tokyo siyo kadakaus dogo hozo di if Simon lajangan nipi kudi kosodob.

at mga kabisan na nga natutuwang kabisan na nga makinangaw dito ka sa limbahan na to kao antok at tuwang taraw dat ako talo ako turo tulan dat kahapa dito taon doon na ribu doon na parabanam may ampay kagudah Albia Justin sumili mo mata Radio Malaysia sub AVFM amiti ako mga ruhang na ko silina dat talo jam dito ponsi ko kumada kayo hadit mamaso tumanod mediti live dot at TikTok tumanod nagi maya.live.facebook maya.rtm click maya.frequency radio ponsikaw amo agigina ako mada kayo to kasasay mamili manakadong liti ka sa limbahan na takaw ito pinika ko iso nasuay kalansanan kalansanan iso ang takaw kalidasan dit o sanong kamayan dot iso ang dot katingaligan kasasay kamayan dot unuridi kalansanan dat abarakatan to kakasasay dat minamangon mulong pia dat gumo iti kamenat pagumbalan dat otaguangan kasasay anuan to kad kagarasan mantok dat mangimbaba da kaposyon batam de kau sinding manta di gumpu iti langadan kaditi mantok dat manimpun iti kasalimban to kau kenaw kinang hotokau.

Pambako tayo kukita sa sangulo ni di kangingis. Ngaid saralam ginango daw, maso ko sumap kahagakan pamisrahan, tayo karay tandot kamurungan. Kahagakan pamisrahan, okon ko kaluhayan. Ilo na pang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw, dit kigunad pusahan kapiyo, ubatan om sokadungan. Kada pulaga sayalat sangulunan manukuang. Orang ayah lo mentok pagkinaw, manhak sunduan, kada pangimbarasay. Nung kapuriman ko't kahagakan pamusrahan, kada pulasa ko pamusrahan. Pasunodo kumad paganakan, tambalot dit milo tumbayon, teko mukyano panghupan mantag tulung tabal kalidasan pamumusaraw. Sarana, mukyano panghupan akan kakamayan dot aluhoy, nga ilo na pangalaang kapagulo, dot mumanglingas. Tiki tulun asakayot kinanghan, ratian, amkanod kasiwatan dat kangingis kawago.

Ito pa rin ko para matalaminit pagululumang mo jam dato kumado. Ito pa rin ko kumado kayo adit. Manguhot nunod ababayan bay no antok jam dato kumado dati. Ito pa rin ko miyam pa itakaw dito ababayan papalamos the person maya the telephone. Nga kapagulo dito ito pa rin ko iti ka ngayon madibut maning garo dit kapagoy trasam na dot sapo. Antakanin po nang dot lahat dato kunak kalabakan. Ampay na iti sipitang tenam bofot mambakot tambunan am keningaw amamu nagi ataliban ponang hitid rahat katunabon kampay na papar pinampang kota kinabalu tuaran ranaw apaitan am talupit.

Ya tu mereka insan paman pasaroh aku mada kayu dit pengen dati ida. Kaya nang dit aduya dat aku mayan dat Nurdi alu yudan tapi mereka ingat ingat mentong pasarili dok kayu kita pinaiko anong antakan kamayan dot ako ngayon dit kaligagan nga sumikap dot mundaliw mentok dot katingaligan ya ponsi ko dia Ben hai nagi kumadia at pinaiko daw ponsi ko mamasa dot umano dito kasalimbahan ato ko at na ikaw sining pamalis manta di kunal L iti lumohing na di pamagunan ka dito kanaw kinangot ako.

Hai tu pinai, nak roko. Ahuyan ke bo? Munda dorong pa bo sekira dahuyan. Harap timpu, au takau minog da terusap. Nga magano takau napa timpu mundorong. Au minog da sadu, au minog dit amaal. Apansal na po, nga kasaliwan takau. Saliwan na taruhay, mga intang rahat, mintong talon, tay kamuliid kampung miyampay paganakan. Paidua at kaudipanan, ihuma at kataranangan. Tutubay at panasunodan, itelepon na kayod sara insan. Pesanan kidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia Anda.

ako mado kayo dit mindala ng doklat banaliti. Hapon si ko mamili mo kinangaw dito ka sa limbahan at ako. Rulan-rulan nando kayo dot apapanaw dot karita antok dot penalty to pinay ko nung asapaw dot irasam nga kada kasyaw nung asado o tindalanan nung siyadapon nga mundurang pagturuhay apagulo dot mga putindalanan do kayo nanuhit labi kiguna to pinay ko ang kamayon dot tanudot no at akaturan dot atalun-alun mantak atingaligaw id id akinayanan karikatan na kayo miampay dat asasa ng tabinay ko. Ya, tabinay ko itisiriba dot iti pengludan na perintah madani pinuruanan di yang amat berhormat luguan mentiri Datuk Sri Anwar Ibrahim ninggisaman meneribau diti hal pelarian Myanmar nga tilambuson dat man pagiroto maya diti penginsamakan diplomasi. Hasil dot rundingan id pelatan de Malaysia an pogun dot Myanmar 1400 turun na pada mana miti pelarian Myanmar dot pinata dot muli monto ida suang dot fasa kumaiso miampai dot aulud misusuhut miampai dot asasenong at pinaikaw miampai dot magano nagi diti hal katingaligan dokumentasi kakunan dot kamayan dot bagian dit akahampit lang diti tabinay ko papagirot diti pangludan diti hal migrasi montok dit labi ulud miti lambus batabinay ko pagululumang to kamay jam dot ako maduo iti sinding man tadi makyubag tinaro kaditi kanang kinangahot ako.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Kawan, na kaya nun manahak o gumo ko sa nangon o kung ka na pamantok kalidasan to ko nga mantok nagi economy pagun. To kawan, na kaya nun na po nga asan ng ano milad onon tumilamus mantad tadon om asambayan mantad pangawit ka kanon. Milad akan sa rayra na po katingaligan ta kanon labid achamin o siriba gatang to o sinansa sa kayon dit labid o siriba. Kapangupup po paguro ekonomi mamutanom na kayo nun. Mamili ikawan na kayo nun, manahak waya, lebih agayo, kumankalidasan ang sektor, pumutanaman po good.

0: Ya, tapi kau tu apa malah awak nak sumusut kau? Hello, kau pisah nangan itu tuang tapi nai.
1: Hello.
0: Ya, kau pisah nangan itu tuang tapi nai.
1: Hello.
0: Ya, kau pisah nangan itu tuang.
1: Kau pisah nangan itu tuang.
0: Ya, tapi nai perlu musuh na pasun no.
1: Okay. Pagulo pa mi. Ya.
0: Ya, pamsi kau no.
1: Bainak na yung masan.
0: Iya, ba, palamusa na pa.
1: Masa na kung ta, itampulan na maiubog, iagang agulo kayo madang, i-dansi ka agulo, tuaran, idarin na ka agulo, gutamuro di, wala kari, ay sasasko, pa,
0: ya, iri rin, no? Ya, ponsikaw.
1: Agal.
0: Ya, konsikan kumah di tambalut di tino di. Matapin ikaw sining man tadi komoten iti osoro ko kalitikan o kinangot ako.

Ya, kepisanangan Dato Tuang Kumadia at Binay Josie Mindong upon sige mamasa Dato Manu di tiga salimban to ko om iti pamalawan na sumusuhot kago di tiga Binay ko. Hello, kepisanangan Dato Tuang Kumadia. Siya, wakalansanan Dato Karamot kago Datino.

Mentok papelo tay kamanghot kahampit kadat it kinayonano ramutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban gwada panamapad jam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo talo onam siyam apat aso walwalo talo onam siyam apat aso talo.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Ito mga kawin, so ang toko jam dot ako matulumay. Di tira tika sa limbahan. Finally, dito pinagaw jam ko. Permiso, isang minute. Ado tatuang. Makapisan na nga natutuwang kumadya Florita Kinajil. Kado di tiga pisan na nga natutuwang kumat. Ay, sanan makikinangaw sa Bab FM. Poros, dusod, sanang kopyo. Mamason, kumadya Florence Boy Joel, Helen Yong, Lucia, Bibi, Lucia Doyo, Mania Gansing. Nagi kumadya Joseph Batilo, Marius Marudim, Ingam Satur, Ivy Munang Tampulan. Nagi kumadya Adela Duvanson, Amelia Gom, Om Kampay, no? Asantob, dit amu ko arayt, miyampay pason. Nunu kabardo kayo alansan alidastari rimo om tilambuso to kopyong balutan om tabi piwabasan aku mahado kayo iya pon siko amiti sumusuhut iti kambalutan na maya diti makinango maya diti live.facebook kapisa na nga natutuwang kumadya tabinay Maria Johan hinapunagi Florita Losabam Laurentius Florina Gullius, Roman Ring. Kapisan na nga natutuwang kumatambalot nga sa Bab FM. Dari naman na po, timpo riti, at tabi, at tadaw, katalo ka riti. Yeah, kapisan na nga nagikumaraja, kumada kayo dito, papanaw dat akaraja, antok dat bahan na riti. Kung sigaw tumamili, makinangaw riti ka sa limbahan na takos, sabagi pa ng kuruhang nga da kayo, antok dat timpo riti. At mga kausinig man tadi, Jali Majulus, iti nasib ko kaditika, no? Kinanghat ako.

Panantudukan, magalait ada ang tanak isto ang kurita. Pasokotan label kapasarahan it nungabon isto ang kurita. Ponyan mantad it telepon muntok kapasarahan. Karait ko ngayo, teka it nunggo it tanak nu it timpudiri. Patodan ginawa ang parisaan en sanantarikahon paguluit mangiduan ka kurita. Pasarahan it matatamong om guru dot mamaramutika nung ingga na itanak no id kayunan panamangan teka id sikul. Pailihan babarang kiguno mibagal kantong piawitawit teka begtangan teka telepon piawitawit id trikohon panong dalikod teka id sampaping tanak no. Om sunudan sawa no papasarodika nung Mr. Walino dot may papatid tanak. Tanak tokaw, tungkungan tokaw.

Moid kakal agaras ti kita daw, mga rajak karaja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sanong na po nga, mamanaw mantal po narangan ko dita kung matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ni panaw-panaw, o mangulod file, teko, bo. Tumanod langkot kalidasan sa pamugunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandat sa minggu na po nga kapangin kuri kasiwatan sumakit, mantak na kawasan kapasyon o alidas.

Ya, tapi nak jam ke pada misa dua na pada mata luminit ada tatu ang antak nat bana di tipon sigaw kumada kayu di takakal pada amun na kodap. Kakal pa makin ang audit ka sa limbahan na takaw. Ama kumada kayu di si depo na dating nga kada san sagay. Nung si depo na po nga modop na po kyo. Ya, kapisa na nga natutuan kumada Florina Guluis Roman Reying. Kadi Roman Reying diti. Kapisa na nga tutuang kumatang at hambalot kabisanangan tutuang tadaw kataluka hi hi nagi kumadya Nancy Lian hina po nagi Julius Wong kabisanangan natutuang kumadya Aki Odu Uncle Auntie nagi kumadya Father Johnny Father Gilbert Father Wilfred Salvista Malukun kaditi ya amo nagi alihuan kumadya tabi na Terity Gabel Damin Gunting apon sikaw to maso adat makinangaw aditi kasalimbahan ato kaw amiti pasan di Terry kuma di Damin kapisanangan na tutuang Damin amo na di ako megalipagulo pindikatan na di bossi tinan ko amo na di mila mangimbasi labang kawan tinabok kirim salam kuma tangatambal at tinagkampong ginarukot-rukot takaw so ita daw kapisanang sanang hilapinay ka yeah iti pason manta di seka guti tabi na isabidos ka bu kapisanangan natutuwang kumadya tabi na isabidos Elizabeth but ponsikaw dat kakasasay makinangaw am tumano diti kasalimbahan na takaw matam na ikaw sinding sumusot manta di jaku pinampatan di Amy Sylvia iti kaino misisimbar kaditi kaino kinanghot ako.

Kawawayan di talisun na po nga antakan mantad na tungus dit kilisahok om lisun. Kawawayan talisun diti kano mga rumbak do kalidasan. Montok mangingkurit kantakan korumbakon kalidasan mantad na dat kawawayan talisun diti ingkuryay kapragatan idlabus walay teka linaminon. Kasasari mamagunod takotarong ang kabang sara idlabus walay. Kasasari tutuban o titigawan walay. Tayko linaminon. Kada punutud itkoyanon dit poingukab o manginum waig ditagano. Alayay kawayon talisun, tamangay takaw, kalidasan takaw.

Itakaw na pa, tigura, kapiya maginong waig di Tabagal, mantan ka waig Thomas. Magidom, anong gisang walong kalasang adaw na pa nga, Tabagal na. Na ilok mo itong lagi, ano, kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang kalidasan tinan nga atabangan. Hakailo ko, magidong waig di adalan kagubo nga adaw di asadong, to ilo bilagawit dat awanita ko waig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sundok po waig to matdo po ngatadal kalidasan to ko na kikudo nagid adang at panginginom.

Tanak do pa nga tanggungan to kobo. Tamangay na yala to susunong tingali gayo lo, mayroon ako kampayad karatan dada. Pasan di ti mantag RTM om Agency Antidada Kabangsaan AADK. Hashtag panalaban dada tunggungan tensanan. Hashtag usulong nagit antaban. Hashtag arat nung kampay no.

kawan, no kayo nun manahak o gumuko sa nungon o kung kuno po mantok kalidasan to ko nga mantok nagi ekonomi pagun. To kawan, no kayo nun na po nga asanong ano, milad onon tumilamus mantad tadon om asambayan mantad pungawit ka kanon. Milad akan sa rayra na po, katingaligan ta kanon labid achamin. Asiriba gatang to o sinansa sa kayon, dit labid asiriba. Kapungupup po paburo ekonomi, mamutanom na kayo nun. Mamili kawan na kayo nun, manahak waya, lobby agayo, kuman kalidasan ang sektor, pumutanaman po good.

Dari PJRM na po nga pahupan patilang basdat parinta insalam manguhup mengingan balanja masin tulun kinuan miampahit pengkorean gatang ipialitan papot gisem taludaw pagpihatus muntok magisusway babarang tubunan tiki tadaw tulun kinuan milab mengintong tadaw ang kinayaran kaparagam to sesemok mayapautan pjrm.kpdn.gov.my. Kana pulogoso kasiwatan sa saluliti muntok magkikit balanja basi. Rahma itu berkat.

kaguruan. Kahagakan pamisrahan o kanko kaluhayan. Ilano pa nga kabalingkangan kalidasan pamumusaraw dit kigunad pusahan kapiyo ubatan om so kadungan. Kada pulagas sa yalad o sangulunan managuang. Orhangayalo muntok pagkinaw, manhaksunduan, kada pangimbarasay. Nung kapuriman kod kahagakan pamisrahan, kada pulasako pamisrahan. Pasunodo umad paganakan, tambalot dit milod tumbayon, taiko mukiano pungupan mantad tulung tabal kalidasan pamumusaraw. Sarahana, mukiano pungupan akan kakamayan dot aluhoy, nga ilo na pangalaang kapagulo, dot mumanglingas. Tikit tulun asakayot kinanghan, rotiyan, amkanod kasiwatan dot kangingis kawago.

Naka pandai ko kia. Tumumpang riyo kalibokon ondo niyak mauligan ora bris wok yo ginyo senaman monsoy tojo ra puso. Kondo kay mamangan ora mapilat matimpok tojo am maluay balon amon layar noyo kalon nambal ora senaman umur ra matuo-tuo noyo kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amon rumah salok balon ara nalom sa minggu.

Ingat to, kada do ko gompit toy dumadi, mananakaday dad kalatan tumahib pivohitan. Sovo, kapag himuvan tuhun, dada, om kapagatan pangisadan ay so kasagan, o kono po ko kadandang do undang-undang, nga kapag gundonok, kumahigan pogun. Nung kiva ko po ihan, paluputon to sisikap. Tubungo ay so iso sizam, duvo onom iso iso, vahu tahu tahu, toy numbul tapo apo, sizam sizam sizam. Sungovyan to ko mumuhig katanangan om kumahigan, kovaygan pogun. Pasonditi matat ijen menguasa Maritim Malaysia om Australian Border Force.

0: Si Wosian, Izoy Brian, Manta Tambunan, Kano Mikinongaw, Kusimban, Bos Kadazan, Aba si Bo, Doi Tino Po Itambunan, Ongaw Kusimban Diti, E Frequency, Atustu, Titik Iso FM. Kinamay ka ma?
1: Rainforest Skywalk toy susuzon kanopi rainforest na po nga isa pa bago pamagaza tuto mumbuhoy do umombo it saba pagun si bodatangus. Rainforest Skywalk ipainva it Rainforest Discover Center RDC sa pilok na pariti nga iso tanda ko yung tutunan sandakan ipoin bibida. Rainforest Skywalk idinaw 694 meter na pariti nga tanaw it saba. Susuzon kanopi diti, hobi ninaw mantat susuzon kanopi, taman negara pahang, ikininaw himo ngatus mita, miampai kilinanggaw, himo ngapod mita, it piahatan susuzon kanopi talanggaw, om tanaw, it vinon pokuhi diti. Rainforest Skywalk diti, pinodo miampai maza, it piahatan kazu tahun, ilinanggaw dino kuang hobi do duvong ngapod mimo mita, om vokon pamanggazatut membuhoy mantat putotongkok vinon, do mikot it pogun diti. It saba subay ko Rainforest Skywalk sandakan kibanagi sunsuzon kanopi it pipio kinizonon subay miaga it pouring hot spring tohungatus tungo pada 4 meter lemba danum tohungatus meter om maliaw basin duvangatus sizama pada 4 meter ingko po nga pagumuan dino sunsuzon tazit imiopot miampai kazu ngavi tagazo.
2: Pukinangaw no, doko sa imban, Boss Kadazan, noikot binasi.

dasanak isa sao pa kanon do ta kanon tongobis. Otogian niampai ta kanon tongobis. Kotoguvang kobohingkangan avakantinan om kitoluo. Noindaman opulokis toy hyperactive. Kotoguvang carious nipon om monsis. Akaso oloso. Osusa mga kanta kanon niadang. Oponso ta kanon niadang montok kosumizon ohidas dasanak ngavi.

Usap ko basanano po nga kavo susumuni otomo ikiva datang takavas it bogizan pungsapan pakanon om pomogingo. Ahay do daw nubasanan, muguno da usap ko basanan om tuhun gigizon Mesir om sina vokon it vinaon ni akba dahil kapanggunaan usap ko basanan. Mipahot niyang pay ko simbanon timpo. Kapanggunaan usap ko basanan iti na nokosimban masa kabuon teknologi. Dinodo o usap ko basanan it kavo capsule tapong cream om iinumon.

0: Kotohwadan.
1: Pobos no do kotohwadan. Kumadain isay no po om sosongyan no po timpu. Tantu no do kanangan ko do tuhun sengyan mo bos ko do kotohwadan. Kotohwadan, mantadagay in Radio Malaysia Sabah VFM. Kosahimbahan mo skanazan doi

0: Gahong, di ka babago bo? Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahingkangan. Naku ti gogso.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo? Nakadandi si ho da manuhong lago.
1: Kada ka makadung gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako kongaw di abaldi. O gumu ko panipuan babay na diti. O gumu na inadungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi eh.
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Makiano si ho na kupayahan account ko. Om na ginumbol card credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Aw ya beng suka-suka makiano kupayahan to sa sandi. Manipuin no.
0: Daddy, pain ko di.
1: Nakataak no kupayahan no. May gadi pinakiano di ho.
0: Oh, aw po. Patakon ko ito tovikan ko to aw ko ondom minumbol account ko.
1: Avasi ni nagahong, suvay ta daw, sangyan ko tayo mo kadohoho maza telepon miya gadi no. Telepon na no BNM, teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon bago idhazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Ikiguno na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasuda bahay na diti. Nakahantay ko kakadong vausin mitunoy. Nakautang ko dokad credit no. Kiva na antakantay case ikut no. Hih, mogun samang na po.

Monohuod o konopoko manak sumogisan halata kuma tinimungan i momoguno nga kapustian monohuod hobi okumu ang opiyo manak na tinimungan i momoguno kozo. Vokon dino, kanu tingadan, kapamauwang om kanu palakat. Kapatonong ginavo, kapayang buhay topiyo manan monong kotohuod, kainsodu matad ko giginovo o singot. Kapamahuda pamusavan tawasi om ahadang. Kapoivat matat giginovo mamagusa halata binon. Kapoinsodu matat giginovo o sumbong om akakat. Ubasanay kawasanan manuhod. Sumabihan manakaday do tinimungan imumogunan.

0: Tumada na.
1: Kusahin man, boss kadazan, noy kot pinasi. Oswal tamay mo. Itkeningaw na po nga, sisang mo po ng baho titik, ISO FM.

Tapi naik kami kena mazau manta di Klaris si panul ay tando togu bangun ku hangat dam pagi dah mazau di nak kau ngotak mazau di kiki ahing ay tando kakal ku ondam mazau di Fredolin majlis ay tando siuno sebagai kau mazau di kosmasin ay tan kompizo na babang taku manta kau bayan na jam kau tu wahu minit nari doh doh sebabit pagi dah taku kopi pesan ku manta pinanya vida tindahanon na babai no di ti. Eh, pagodan do mga pakalaja. Teka guminuhi lagi mantad papatad tanak do mga sikul. Matumazan so do oboboh itindahan nun do babay no diti nga tabazan po kyo ito binay ko nga vi. To sabi abit ito ko kataguwang mega dino. Ngo po nga hansan do itim puliti kani si koy. Eh, da kasahimbaan bos kadazan mamahis do ginabo do tong to pinay. Maso makinang do ngo sabab diti. Mazaid Frequencies yang pernah berbuat titik 2 FM nong au anu dan mungkin nong Mazaid Frequencies si zaman mau pernah berbuat titik 2 FM apa sakit nong ni sekarang Mazaid ISO ISO 2 titik ISO S ISO FM ISO ISO 2 titik ISO FM teka Mazaid RTM klik Mazaid Astro bahu tu ISO teka nong pelahan di mungkin nong udah sabab FM ketahuan dan kukumari di zuta insanan. Kotoran ni kemarin pernah ingat pun tadi pada jam kapat tengah 4 minit min sebab ada mina kena kau kakal mungkin kau gisam timpo bayno masuk ada tim menginum dah kopi masuk ada tim makan. Kau pengakuan inomis dari tinumon teka takkan nengat tambah nang inomis dari kidum toko dati kid dikit tadau. Tapi dari kau ngapi kita di tiap kepayahan kau mau di tipe nisan. Itu nopo nga panasan panasan do ginumuan. Montok di tiap matrix pambala jalan tahun apat kali ti. Oh, okay. Amasan pa nga itya punisan beti do pembelajaran mentok di tiya pangantos sibo do taun kaapat. Pangantos sibo taun apat. Inakanjul di koonom ketu konjulan sa hinay do tau tadaw manta di koonom gisom do tadaw bay no. Kapahu do buhan di ti kaupod. Masuway ka din akibaw di tiya punisan do id boss malazu punisan do mo boss mambasa id boss malazu iti na pang apunjulon do anto kodapong panam onom gisom kodapong panam si zam do vuhan di ti kopod iti apunisan do makinungaw id boss malazu kanjul do anto kodapong panam tahu do vuhan ko panam iso mikot mantok di tiya punisan do makinungaw id boss onggilis kanjul dan to kodepong perum apat bukan ko perum iso mikot iti apa nisan do oitan amali sains kaditi kanjul dan to ko perum onom gisam ko perum pahu do bukan ko perum iso mikot mentok pahihan iti apa nasan SPM na po nga ponjulon dan to kodepong perum tahu do bukan ko perum iso mikot gisam ko perum tu do bukan ko perum duvo do taun do bukan mikot mentok di tiap muet speaking kaditi itu napa ponjolan do ontok ko onom ko tu om kapahu om negi ko perum duvo ko perum tahu om ko perum apat do vuhan diti ko opod mentok di tiap muet reading writing om listening membasa menuat om negi mungkin dong kau kanjul do ontok ko perum tu do vuhan diti ko opod om itia STPM U iso om semester iso kaditi ponjulan do antok ko tahu ngopod do vuhan ko perum iso nagi do antok ko iso ko duvo ko tahu ko tu do vuhan ko perum duvo mentok ditia STPM do U duvo kaditi kanjul do antok ko opod ko perum apat ko perum himo ko perum onom ko perum tu do vuhan ko perum duvo mikot ditia STPM mentok ditia semester ko tahu kanjul openisan dino teka penasan dino dontok ko padam tu ko padam pahu ko padam sizam ko dovong padam apat ko dovong padam himo om ko dovong padam onom dovuhan ko padam iso mikot STAM kanjul dontok ko padam duvo ko padam tahu ko padam apat ko padam sizam ko dovong apod ko dovong padam iso ko dovong padam onom ko dovong padam tu ko dovong padam pahu dovuhan ko apod diti om nagi dontok ko duvo dovuhan ko padam iso dari hona tapi naik ko ngawi openisan ngawi ikanjul do pompus vuhan ko opod diti vuhan ko padam iso om ke vuhan ko padam duvo dari kumasu sumikul ngawi ikoto guvang teko tumo guvang do panasan teko penisan ngawi diti hansan do pintun dak temimu
daw manugo bang punisan dino om nagi penasan dino om hansan do nakabalajal ngavi om hansan do natohinasan ngavi ono ibinalajalan om nakaswang ngavi dai tutok do tok ay sa tungkus do mohoin kuma do susumiko ngavi nga iho no ngavi sinikulan so ngayon do kahim pantay so ngayon do kabu kahantay dahil balajalan nga onsi ko sandi mohoin do pangatuman do po na munsi ko ano pagi na mo hozo di Francis Odoy ay tando gompizan ku iziaw sa gigisam sultanon hozo di Morin Kinjawa ay tando piuhudan do piopinezan om nagi hozo di James Kando ay tando gompizo piso kodungan

0: Kiva hozou kavavagu nu? Abal tawasi, mentok di apagat, doit kaganan pemohisan. Iki hizab, papatod hozou isinupu sondi, kuma id RTM Sabah. Mempaitutun diazu, kalalahano ponohinasan hozou momomohis kinejonon Sabah. Toiko, ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah, SPLEN. Kepenguhan diazu iti, songian papatod hozou kawawagu, mentok ponohinasan hozou om ooiton maza online. Kawasa ko papatod maza email kuma id unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipoto donu montok penahinasan mositino dari kavo mp3 om nekonop diampai do ooiton poizazanan CD koin tahanan di huhumozo toiko profile artist nandi minonupu om neki hazagan dari online nung kibano. Muntok kupayahan di hobi penggondok kokomoy no splats. Hazag di Facebook, hiburan om music RTM Sabah. Om lagi carta lagu artis Sabah.
1: Tapi nak kami hansan nahis segina pemian pai hazo di lorina ingging ay tanda kompizon ku kahangadan. Matok pa yan na may na jam ko to tohu nga param isap minute na lila dong sa papid po kung dito ko at timpo may na pa nga papungos na pa di hazo do hazo nga vi i kivaw do i computer da gay inatay mo da gay hazo ko papago inatay mo da gay dibuhan ko si Zam nakatahib dam nagi dibuhan ka bahu ambuhan ko si Zam nakatahib monto ko pa yan ay so pa do hazo ka papago do no kaswang dito da computer da gay pang ko pa nga hansan kumai pinapata da hazo kumadi huhumozo ngavi artis ngavi e pirapato do hozo nga tabazan pahit kyo tu it bogi zanda gay na nakapanaw na tonggungan na gay do minomolis do minintong inanayzuk di o iton nagi minok mino kinango di kapahumbusan do hozo di zudino nga mindat papago it bogi zanda suvay mega guminuhi kumait rakam kana amantal di rakam kana kumait hiburan o music sengen do okay kada hiburan o music gumuhi kumarakam kana o gumuhi o pasuangan lagi dari computer tadi aku mulahan kyo kipa ada tivo kon tapinay teko artis do muat do naku tu aiso o hozo naku tu au kahahabus hozo dagay ka bokon ni ngayon na kapayahan kyo tu it bogisan dagay na po nga mintong pa isikay teka mo na isuk sikay makinangon pa isikay di oiton it kalalahan do kapahumbusan di zo da humino zo so ngayon do okay kapunong dagay nga gumi kumaitrakam ka na mantarakam ka na kumabogisan hiburan na music mantar hiburan na music na po nga mintong di balancing kapya na nga di hozo di oho nyampay di tuni di melody di hozoki sangen i apa nga po nang deho nung okay ka po nang deho gumuhi kung marakam ka na marakam ka na po pasuang dahil computer tadi tabasan po ito pinay ko ngabi go po nga kano makinang wadit ya hozo ngabi ina ito na po nga inuhud mentok hozo ngabi ka papago dibuhan ko si Zam nakatahib nakasuang dahil computer gay kano makinang hozo di Emba Olga itando nabazaan ko sutanun hozo manta di Nathan Sebe si Kwat naikot na timpu kada ko nini ginabo kati hozo pinampatan ni Richard Bernard Mikil miyampay di Alex Mojingol kinangot ako.

0: Okay, onway zo na ginoy kaliaw kyo, o mi mang zo na ginapahapa manok tahu. Onway zo tan tahu ginoy, tinumon ko na po nga mi mang zo di teto, o mis, wangan na daw susu.
1: Ato, kupadi di away donis. Nay naman, nagipagyano-ano dito eh. Tinumon nga na kohabiin na, miss. Bion ko na pamati na tinano. Adi, mahay dong gumazo. Ako nang kukosi dito
0: eh. Eh, isyari ki Julie. May nizo. O, oh, nilikosi saan ko. Nagibago. Ahi-ahi, iba na dito na ontok na talo. Na, kya, ang apoto nga bihataka nun daw takita ko. Iha nga bitinumon. Ano na po nga kiva nga bidaiti. Ah, mga kanzaro, huy, yami, kinoy, pizza. Ombogo bagwiti. Okay na po mo?
1: O kon ka inka, Badonis. Ako to'y kosi. O uanganin ang pinagatinan mo. Noong ko kabing pinagat, no? O han, matigyan na ontok na tolwo. Mega na tolwo tundundu. O misobu. Akabasza.
0: Eh, ziyawti. Pogosan sa Badjuli. Nagibango, kon ka tinan, no? Tinan, kung nagitisan ni. Kaya sa pain ko, mamagampi ba?
1: Naman na, po ba di, Badonis? Ako ka na, makinangaw.
2: Ang mga nakahilasan doon tinan, tolo, nakahubi pinagat tinan, to'y

0: hik untuk pemahis sa Ginabo. Dari Shalom kumare diaw ay Helen Young. Minko pa nga kapipasan no, sabab kumatapinay nga pinapabuzir person masa era Facebook, WhatsApp. Mega na ko zo, ditya tambahot nga bi. Tamay mo daman ako doon dito sa Sabah FM. Mega di Munia Gansing, Wilbert, Florence, mulia ka Florence Boyjol, mulia ka Florita Kinajil, Marius Nurudim, Bernard Richard, siyo, Richard Binginos, John Tati, Helen Young, Joseph Potilu, Om Savia, magkikita nga wala, Id, Sabah VFM. Katawanan ko marilis sa tayin sana, tutumay mo na ko doon dito ko sa himbahan at ako. Ang kanay ko matubinay nga bima sa TikTok, masamintong do, bayan na dito, kibaw do, kung habi himong premdubo mato, masamintong dito TikTok live. Mazaid ko sa himbahan dito ko. Kung matapinay nga pinapapunsor pa son, Mazaid Facebook. Kapi ba saan kung mada din sa tayong sanan, may ganong kapiso di Sabinus, Elis di Jawi, Ikla Ignatius, Rizam, Primus Lucas, Philip Maling, Maria Johan, Sabin Kanggut, Andrew Lokuntaw, Edmund Alicius, Lugay-Lugay, Alina Helena Ng. Josie Mindong, Christopher Steven Yus, James George, Grace Litan, Elija Liza, Anthony Thomas, Suzy Lojimit, Nagi, Lucy Linda Lidwis, Agumu pada kinubangan suvay, kibaw tahu ngopod matoh po, ipinapabuzur pason, kumusun kibaw tahu ngopod ngan po na, nga audio sebatan pahumbus to nekot, da ginumu. Ingko pa nga katawadan ko kumare diyo sa tayin sanan, tutumay muna ko nung titilag kasayin ba na to ko. Dali ingko pa nga, kano mo kinamang hozo sumusu, ta hozo manta di Madius Joponi, ay tando kahangaran ko na tanak, sutonan hozo di Peter G. Pew, iyo ay tando ama. Nga pa kinamang kinamang pahay diyo siya.
1: Pakinamang na rin kasayin ba na, boss kanasa.
2: Kalaja gakod to ko po ang pusta daw. O mamugus gakod sandi, kapapatonong o kapanakaday mananduhi kohigkangan. Mamugus gakod sandi, kapavakas mosol, papay buhay tapyumanan on siko, kapangingkwang o pusok pamusavan, o kapanginggan linuo.